onye isi ala obodo Nigeria Bola Ahmed Tinubu achịkọbala nzukọ ọgbakọ Federal Executive Council FEC n'ụlọ steeti dị n'Abuja. Ya bụ nzukọ bụ nke achịkọbara ụnyaahụ bụ nke izizi ya kemgbe abalị 29 ọnwa Juun afọ 2026. Ya bụ nzukọ ji ukwe obodo nke nwa bekee kpọrọ National Anthem wee malite ngwa ngwa onyeisi ala rutechara n'ọgbọ emume ahụ. Ndị bịara ya bụ emume nzukọ gụnyere onyeisi odeakwụkwọ gọọmenti etiti George Akume, onyeisi ngalaba ndị ọrụ n'obodo Didi Walson Jack, onyeisi ndụmọdụ nchekwa n'obodo Nuhu Ribadu, onyeisi ndị ọrụ onyeisi ala Femi Gbajabiamila, ndị minista, ndị ọrụ enyemaka onyeisi ala nakwa ndị isi ngalaba dịgasị iche iche. Ọgbakọ ahụ gabigara nkwanye ugwu otu nkeji n'aha Abdulkader Alhaji, bụ onye rụrụ ọrụ dịka onye minista na ngalaba ego n'okpuru ọchịchị Ibrahim Babangida, nakwa onye minista ochie na ngalaba sayensị na teknụzụ n'okpuru ọchịchị Olusegun Obasanjo Ọkammụta Tuna Ison, bụ ndị nwụrụ n'abalị 15 nakwa abalị 13 ọnwa Julaị afọ 2026 n'otu n'otu. A na-atụ anya na nzukọ FEC ahụ ga-arụtụgasị aka n'usoro iwu dị iche iche dịka isiokwu ndị metụtara ọchịchị gbadoro ụkwụ n'usoro nweta akụnụba gọọmenti etiti nakwa mmepe obodo. Gọọmenti etiti amalitela ịrụ ogologo ụlọ ndị ọrụ na ngalaba etiti obodo nke a kpọrọ Renewed Hope Civil Service Estate n'ime obodo Dukpa dị na Gwagolada, Abuja, dịka a na-atụzi anya na ha ga-arụ ụlọ ọnụọgụgụ 215 nye ndị ọrụ obodo na mpaghara etiti obodo n'ime ọnwa isii. Ya bụ emume mmalite ọrụ bụ ụnyaahụ ka e mere ya na nkwanye ugwu nye onyeisi ndị ọrụ n'obodo n'etiti obodo Didi Esther Walson Jack, bụ onye n'ala ezumike nka. Onye minista na-ahụ maka ụlọ na mmepe obodo Mutaka Dama kwuru na ọrụ ahụ egosipụtala ebumnuche onyeisi ala banyere ọdịmma ndị obodo, ọkachasị ndị ọrụ n'obodo, tinyekwuoro mbọ ibelata ihe isi ike ụlọ ndị obodo na-agabiga. Dama kwuru na ịrụpụta ndị ọrụ n'obodo ụlọ dị mma, dịkwa ọnụ ala, na ọ ga-ebelatakwa ihe isi ike ha na ngalaba ma kwalite ọnọdụ obibi ha. Onyeisi oche na ngalaba na-ahụ maka ntuliaka n'obodo Nigeria, Independent National Electoral Commission, INEC, Ọkammụta Joash Amupiton, ekwela ndị Nigeria nkwa na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị na ngalaba ahụ agaghị adọnyere onye ọbụla ụkwụ n'emume ntuliaka afọ 2027. Amupiton kwere ya bụ nkwa n'emume nkanye akara nkwekọrịta udo, bụ nke mere na nkwadote maka emume ntuliaka ọkwa onyeisi ala obodo afọ 2027. Onyeisi INEC ahụ kpọkuru ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị niile nakwa ndị na-apụta ịzọ ọkwa dị iche iche n'okpuru ha ka ha lekwasị anya n'emume mkpọsa karịa ime ihe ike nakwa mbuso agha n'etiti onwe ha. Amupiton gakwara n'ihu kwee nkwa nye ndị Naijiria na INEC ga-akwalite njikere ha iji chịkọba emume ntuliaka ga-edo onye ọbụla anya n'afọ 2027. Ọ rụtụrụ aka na ngalaba INEC na-abawanye nkwado ha iji jikwaa ọtụtụ mmadụ bụ ndị a ga-ewere n'ọrụ maka ya bụ emume ntuliaka ọhaobodo. A ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

abrone kana esonyere anyị matiko na bonu lorun basozi oban radio 94.5 fm enugu ka ko nke hia si na ibera gi ni hia egwuregwu otu egwuregwu monaco ekwuola na ha na ha kagbuola nkwekọrịta ha na nwa amadi paul puba n'ihi ọtụtụ mmerụ ahụ ugboro ugboro ọ na-enwe otu egwuregwu ahụ mara ya bụ ọkwa n'okwu ha bipụtara wee kwuo na nwa amadi ahụ emejupụtachabeghị atụmanya ejiri zobata ya mana monaco toro puba maka echiche ya nkwụrụsi ike ya nakwazi ọchịchọ ogo dị elu ya otu egwuregwu ahụ rụtụkwara aka na nwa amadi ahụ kwurosiri ike na njirimara ya ndị ahụ n'oge niile ọ na-enwe mmerụ ahụ tinyekwuru na ọ kwụsịghị ịkwalite mmụọ ndị egwuregwu ibe ya n'oge niile ahụ sitere n'ikesa ha ikesara ha ahụmahụ ha nakwa amamihe ya n'oge ndị ahụ n'ihe ntụrụndụ nke nwa bekee kpọrọ entertainment onye egwuru si obodo naijiria ama ama na mba ụwa davido egosipụtala nkwado nye ndị na nwunye ndị nwere ọba ego iche iche o kwuru na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị kwesịrị inwe ọba ego iche iche maka nchekwa ego nke onwe n'okwu ya n'emume ajụjụ e mere ya onye egwu ahụ kwuru na ọ hụtaghị ihe dị njọ na ụmụ nwanyị inwe ọba ego iche ọ gbakwunyere na o kwenyere na di na nwunye kwesịrị inwe ụdị ohere ahụ ọ gara n'ihu kwuo na ma nwoke ma nwanyị kwesịrị ịdị njikere n'ego ma nwekwa ikike ịkwụrụ onwe ha ma ọ bụrụ na nsogbu dapụta Davido kwudosiri ike na inwe ego nke onwe dị oke mkpa na mmekọrịta nwoke na nwaanyị ọ chịkọrọ site n'ikwu na onye ọbụla kwesịrị inwe ọba ego nke onwe n'agbanyeghị na ma ha alụọla di na nwunye ma ọ bụ ha alụbeghị anyị ga-ebe aka ga-eweta akụkọ nke ya na njedebe mana tupu anya na-apịachi garekwa na isiokwu ndị anyị ji wee mara akụkọ onye isi ala achịkọbala nzukọ FEC gọọmenti etiti amalitela ịrụ ụlọ ndị ọrụ onyeisi INEC ekwuola maka ntuliaka afọ 2027 igbo ndị ọma matakwa na ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya maka akụkọ ka o si emena kwa aka ibe biko kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916-4577-098 maọbụ ịbanye na webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com ọ bụ nwada blessing na chukwu mepụtara akụkọ nke ehihie a aha m bụ Chris Frank Ndụkọba. Dalo kwano.

0: wulite life friend mu mma yo jidu mu mma o la atiku la Obasanjo ati Obasanjo atiku ma ihe letere and ya le leru ma anya we ma ihe onya aja o to ka campaign si we la aja Obasanjo cho ka pito bichia Nigeria makala ha wan no chala ishi o cha presidency ya ha ma cho onya do to od ma pe de meju obodo a cha cha gore la ewo pepito mo ala ngam sef ewo pepito bi atiku abada go kwenu nuku ma ulo oje ekwe pito bi ka young youth nwere ike ezo ari ofa di pa je je vute mara bebe o she sheri mperi kari ai la agwe ale kwe be ile shi emebi ole oje la achete ji ji ufodo maka ndo ndo mi ndo ke la chi anyi na ma do ka tribu tribu abada go le echi Nigeria at least o retreat yo mwe why o kwiri onwe ugu fo la po ye zin ke no fo maka ma ma ma jo ma do ihe o mu je ba onye kwele pito bi onye igbo o ma o hu lo onye igbo onye nda chita wan Nigeria ma muslim Christian maka pito bi anọ la iche iche we ba ola so ihe nte hala ba hawa ma ajishi ike dojie ya mala atiku amle kukwe se po pito bi down kapito bi chigodu Nigeria ka ye ho Nigeria ja maka Nigeria le sink kwala
1: dale maka ne ihe ota ihe ota buna iwe na ewe atiku na ana kwado pito bi ikana ase ya koje jira ase koje koje ko hapu ria hapu hapu bada pawa hapu ana ya pawa ina ana zote ase fioma
2: na pisa
1: ai ne kenego
2: biko o ike oge ne kwi ha biko
1: gawani oge
2: azu oge oge azu oge oge azu guru o ma ma jiri ofuma ofuma o guru ya ọgụrụ ya ọgwụ na Naijiria wa akwụkwọ ọgụ tarị ọfụma mara ihe ka o si na-aga ihe na-esoro Obasanjo na atiku ha na-abụbụ biznes pipụl ọgharịta tiri ha na-abụ abụghị ọwụghị ntara imere mezi Naijiria ja biznes pipụl ha ma biznes ha mere mgbe ha mere privatization ọ ihe a na-esere ha biko ihe nnụ mmanụ na-ekwukwe ịga dịka ugwu Hausa ihe afurat na ha na-ewere ego nke na-enye ha na-enye tupu ndị ụmụ ogbenye like mgbe nọ dee akwụkwọ anyị gụrụ na secondary school mgbe a ọ ndị na-achị achị mgbe a senators mgbe a gotere anyị ọ dị facebook na secondary school amịkwa kwụọrọ anyị ụgwọ WAEC anyị mere ịghọtago betie mgbatataziri be anyị a ka ihe ọwa mere ihe ihe na mgbarataza be anyị a ihe niile ndị be anyị a na-eme amagha m na ha esokwe ha esokwu na-egbukwu ndị be anyị egbu ịghọta anyị na-egwu onweghị imagine na eye kete onwe ihe mgba ihe a ba ya onwe ihe mmadụ nwere ike isi na ihe a bụ ihe ndị na-achị achị nọ na demokrasi ọmụ ndị anụ mepụtara ha maọkwa na-ekwu ihe ha na-eme ụdị nke gbara m anya mmiri mma na local gọọmenti achị anyị na aya mgbe anyị na-eme NIN anyị dị ebe a kwụ nara anyị mụkwana ndị local gọọmenti a n'ebe a nachara anyị 1000 ụta ka eyi etinye ya mụkwana ego ma ruo nke a mụ na ụlọ eweta m nke anyị gwokwo na NTN a sị na ihe dị ihe dịka ụta anyị ziri ndị mmadụ anakwụrụ anyị 1000 adịe ihe ndị be anyị a na-emezi wee pụ ịpụta ewere ya na-emere ya na-egbu ibe ha ọkụtakwụọ maise my kansel ya kasịsị na onye awụsa yu ahụ na nehema na isie betina gụwa na ebe a na ọwụtekwa isi ahụ nụrụ
1: daalụ ifugufu na anyị okwu na ọkankpọ ma eziokwu ije dịka na na-eke ihe ije naanya na Borno steeti etasi eke ihe na kaduna dịka gọvanọ Borno steeti n'otu eke ihe jee n'ebe dị iche iche ndị gọvanọ si eke ihe enyere ndị ihe na aka ịma na ha na-eme ọka kene
3: ma atụkwu ma Obasanjo ha mechara ndị igbo so ekwekwe m ihe dr Obasiku nke dịrịgo na nke 15 trillion mere ndị na-enweta ịdịrịgo ga president na-ebi ego bi up to 180 trillion ka akwụkwọ nwaanyị eziokwu adminstration tiribara ebekwa ọfụma anyị nwere up to 15 trillion kama ị ga-eji arụ ọrụ ikwesị ji arụ gị bie ego ke ndị gọvanọ nke a akakiri dr Obasiku